0: Kali, namuri kwa mtu yetu kuraia, chapa kazi, chaveti, na itu tuakuariga ni ya se, kigano kuhuo ke majeti na nita kwa tu kuariga ni, you know it very well.
1: Yes.
0: Tera ba gani ya wanene toro tuti ge diga si asaria.
2: Kama iti kaka kwa nita chaveti, ine chaveti na wote sako ya, wote na wote sakiri.
1: Jaiwan.
2: Sakiri, yeye, rasma ba gani ya wanene.
1: Asidi ne minit ayo mosomba mbiore
3: miande mbiore
1: etore igore mbio ngakilanda ni mbiere
3: mbiere kabisa
1: eh watu wadire na batenga wabadire mu robeli sana
3: bomba bwatu tukurumambia
1: na otra na bagundekane
3: eh
1: eh twa sini musana twa sini we landa ni mbiere
3: Dan
1: ni
3: biere
1: na cete ko kalere ke komba sigi kulo gulera. Awana ata ketigo ke anda bu ona ku ikira bu I'm very much good na igure buya.
3: Oh.
1: Eh bono.
3: Ni biere kabisa.
1: That's good. Ngagie buya buya ku igete.
3: No ma buate ti kurumambia.
1: Eh eh.
3: Ega ki bankwaneli na tuseni gusana.
1: Asante asante asante bia mono na ende njiri kwa tubekira kaiga last Sunday na ende bono manya so wanjiri wa jira bo.
3: Eh.
1: Itire ende ka beka rore ga abuka bisa rando ro sio bora la bantu bande ba ja abuka bisa.
3: Amina amina.
1: Tuko ta kirta maya ka bisa pastor Harrison.
3: Thank you so much.
1: Asante thank you. Ah very good pastor Harrison. Eh bona ka gonto mira jibi January ke TK Emirates.
2: Oh wow.
1: Eh bona na ke the London biya. Na ru trandri ga last Sunday. Yes, eh bona. So, eh bona. So ga ka to kokora chi achire. Musomba, ryo mwejo ka to kokora. Ryo mweli ga kind. Yes.
4: Omora ryo mwejo ra ni na ira ni ri biya mon.
1: Yes.
4: Ye to ta ran ta biyo ke ri omi we te gora ri ba ka na ta ba menore.
1: Eh.
4: Wa te ye to ba ta ba. Ona ba to ran ta biyo nje nya mira ngora.
1: Yonye mi ukuran. Bono aye aye bono wanje kunya sa di okole kanai. Bono igo. Bono aye bono gole nyamira. Aye bono ko garangi jumba atemun. Yes. Thank you. Thank you. Oh yes. Thank you.
4: Era ni yombi amona ase wali mwezi mwato tegereye. Wabali gani ya se lonche era beti talikinye.
1: Yes.
4: Era ni yombi amona ase omo aposto ito. Moruave, asing itu to connect juga. Kita ni limanari kunyaran diri ngah. Tuh kau tambo kan mumbo tahu dia destin connector.
1: Yes.
4: Tahu dia mundo kau buat aku bawa.
1: True.
4: Iga ya gua kali le asal tak kerja tadi kan. Tahu dia tu kau tebang ngah. Gua kali mirip mian. Kita sahaja ada kau bersih seni.
1: Yes.
4: Ingan ni orang mian ada tebang diri ngah. Nanti cari sih don sih dia mual mesti ni maina. Oyo, gaya le mual mual matu kamera kali tanya. Oyo murai gua kan sih dia PhD matu kamera matu kamera. Mula so ye komito.
1: Yes. Thank
4: you.
1: Yes. Thank you. Thank you. Amen. Thank you so much. Sante sana. Ngoko pata kerama ya. Kerama koko genda na hindi. Mwaba ngere ama iga. Bueno, Bishop, guate, yo muere, guate, va.
0: Bueno, na ñoranga o mukungu na are buate.
1: Obe,
0: kiara na bama ñotenga na bocha, yo pongi no loco, buche mima, na inche na bana are, guate, vanga.
1: Na referent, na are.
0: Choco, mani, vaga. Oigo, tomo, na osini. Naboigo na mamu, minto yo ñibolete. Na barandi ba minto, minto nya muange, nya
1: doa. Yes, yes.
0: Nya Moseti, Nelly, Veronica, David, Moseti.
1: Yes.
0: Mwaka wasao. Yes. Mwaka ni sajito John Speech ya mira nechia keroka nechia marani.
1: Iga.
0: Yoma nawasini para para sote saelekea marani tareine siku ya halamisi wiki chayo.
1: Thank you.
0: Bless you. Yoma na mwilirani ya sini.
1: Asante. Toko nyora manganama yige sadi maetinga reverend nere na abugato omare kusugiria. Oh ikige sumba jite. Habibu jigetu kwa manganaigo. Chisa ni chaparo mabimu chumotekele mga na mayige sasa nchiri wengine sebele kwa mbuka.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Aku sugiro mo atir liandon siya sobero tamangana mayasinjire okunya kangya.

Ongura eno mutakatifu mono aina nsoko yobo takatifu bonsi. Tugomo yo mutakatifu kasebwe ni ibyo bicene bibe takatifu na bira abastole omobe na manyinga a Yesu Kristo omunguru eto. Itukurekera turacandega kabole muganti na wakira buya asamya no muganti akabutumwa yagoteba. Bwata mwensi molie oyo

ESF mungu baya munyegi tinge nagate beti bononga ngi ondungir nare ko karago nyantara akora e nagate bi muchi bona gantenga uno monto Chelsea Chelsea by the number 10 muakora e number 10 by the way nda ntete ko kwa wadi abantu bane chibesa nagate binga kwa wadi nare ngi chibesa

yani by the way abantu bese gotise barure ubugima bakinere monto aise go koeresa iga igo go komena wa kombete na bwate michande kero na ari gukina monto aise go koeresa ubugima akinere te una toga tachirense go che school kande rike mambi kwa manakogocho haki pake binyomba biatene ni romo bere Hani tari ngene story ngoya na nga wo kuseninki ya ye bigane bintu biya koreka.

0: All right, Carl J. Vinka, ago feature Vicky Young. Ago teru koiga, if I am not wrong, watu kirichte kai komini sano igoro ye chinsa isano. Na isato chabo na mambi higa ni gisa FM. Engu bae mwenye getinge station yago number one aso kogosemia, ago kogokia na abo igo goko manya. Na ekero tori asirondi ito ya gata tuyo murobili mambiga ya bono. Kerango kumanyiguru ya cheza tutara kuridru yiga. Tiyango manyiguru ya cheza. Iye kwa kwali baga liukuigwerebe sima mbiga ya bono. Uiga chilingi chirivu emia eye mo *779#. Nero kubata asisi miyago ya kopoko *779#. Alafu ochore box nambeye mo. Yue recheza box. Alright. Kero wacho li recheza box. Chora gati ye box nambeye mo guika nambainye. Na naboku enyo dalibaga. Lioko wumu bui ima mbiye gaya wono. Courtesy of cheza. Okay. Ige kato kendete iga nekerawe gonguchi kukori draw iga ya cheza. Aline li utumanye nga ababui asima mbiye gaya wono ningo. 1,000. Na batu ito kukori draw ya 1,000 kuchia 7-10. Ya 7-10 igori ndi tigatula kukori draw iga draw winners. 1,000. Okay. Ehe, igorende, yes. Na vekire draw winners 1,000 abantu ikomi. Ngonyora bari good draw. Ego rigere ria mpesa yago nabo konyoranga nore among the 10 winners abuba nyolire bese courtesy of cheza. Imambi yega ya bono cheza ya kwere libaga. Ndiyo kogendra kwebwera. Ngonye turabwa si round yega asechi bonus ichiga ngendete koena na chia every top of the hour. Nabo bado konyore bese nabo konyora up to 100,000 Kenyan shillings emambi yiga ya bono igoto tigara maega nekerongo konyore buna cheza tega neri airtime gose e credit go chiesa nabo igo tega neri otware smartphone nabo gotumi simi area ya go ya area ya kabambe bo igo nekerongo konyore buna omocheso iga ogo betting go bwate naro na toa nchiria saba ntubwa temi ya kekomine tani tatu nainse cheza nige nchirina korengwa na BCLB obo igo igorende yendera nga ibati ya gonga na bera kugwere ima mbijiga ya bono na minze weka natoke andete ika karo viki yangi yago teberega ata getomu ntubuna una tata umuabo asigete mamu umuabo anchite mamu umuabo nerega ata getomu ntubu anchite umusigete umuabo kumarosali endagera ugutuga chingo kotaligo tuga chinchara uwa demands, terms and conditions apply. Wana chingoko, wikumanya kutuka chingoko, viki yangi ngo tebali, tali kutuka chinjara. Igorende, nevikongi sikuwa kama pensi na makongo, mapensi na masensi, lakini rende, tunaipeleka one day at a time, ama namna gani. Ninge nete kuhigwe birengere lebyago, inambe studio 0724256504. Habo igo 0733332236 imambi higa ya bono. Ante kumanyanga intungira kaya tuwa ringi ukuanira. Ase tuwa ringi kote babu na atali umu MC ya kule ndio umu ishimi wanari kaya. Ule koboli chikura. Kerugu gete gie chikura. Kerabuoli akabu konyo donetiri ambulansi. Uchase nyegitalia ya mo. Alright, akagenda iraga taisi nge njomuanga konga chikura nge ambulance ya nge ande nero. Fatali ya ndatu gire chingoko ime. Wana ujube kere chenge mawujina kukina. Fatali ya ndako revintevi yao. Osanyi ilani anyo ni kubwa kuba iki agara muangire kumuwa chikura. Mwemzi oyo, ati omu MC. Nge kwa nangu nakotabu omu MC. Omu ishimi woyo iga, was she right? Mbu yako letenga kuhira ni ambulansi ya iki agera mumu wa itikirugo osama goso na arabu. Considering intu buna aba Kenya umu wako uchantu buwate siyasa. Siyasa ni karororo. Ngu tuka buwate obo choli obo nene. Siyasa eroneke ndererete obo choli obo nene na utu buwate umu wako ucha. Ono lindi karo chikampeni chia rinche buna shani nche mboli obo obo MP gali gosembora bu gosengi tutumazaba gosengai. Mboli mondi neko nye na wabaili chombe chia nabangina iki ombengere mbuwa tabu na wabaili chombe chia mabere. Engoja na nentame chombe nechi mboli chiavo ingire kusengaki. Enedako nge virengere biyago inamba 0724256504 na wabaili 0733332236. Egesa halo? Alegesa?
1: Mbuye
0: mono.
1: Ee, mbara yo manya.
0: Oyo ningo?
1: Eyo manga nyama tomato kuru kenya nyaiga. Iyo manga na kwa yatiri mama yari sana. Nipo kiki mwa kuyo anga akabuji kuraka na kaji kuiti ambulance. Baka ambulance ya nyakitari kukonya marantu bakwete. Baka bandu bari moya bari maututi bahami ntu kaki.
0: Wano mchano tari ngu mga kakari ngu msubati. Utara wikiri rawa.
1: Msubati ulegi.
0: Awa msubati uje takamute vingi ambulance yane.
1: Ya ni jina ya kusori kaki nipo kiti mwa na kina takambu ulikana kwa chuchu kama choruka hata yanga. Nene kera bugiri chukura gento kia eta kori bosa yiko. Wanti yanda buli. Muna wano yigento buo matanga nara yi vinyoro. Tua tua rumo sana kito tua kero mura yigento kufori chukura koso yore kero ko. Oto yi rechiwe ya sari yi koso ule piri ya bosne mocha yi bako yiga gota yi koto yi kutai ya wanto batibo yokuwe to wano koso yore moya kutai ya baya yate.
0: Ni nubo nongo cha kutai bali mori moyo. Kwa hika mongi.
1: No, no, wazito ni mongi, okei, okay. Nchina, nipetu na ya kira mwizi mwizi mwizi mwizi mwizi ato kanya ato konyo, mwakira singa ato konyo, bili mocha di ere igoro. Wano, ya ruru, tuwase tu waka zinali mocha di, tuwase nyagosira tuwa mweni.
0: Wano, ni nungo diri na inu papa ndikirali.
1: Wano, adi, adi, nanjibu na manyanya, kira ako diri.
0: Nane.